0: Dia wana le tsira tsin tsona.
1: Salama ya le tsfa ila mana wana.
0: Tsara le tsane. Eh ka inna le tsin sira bata wana.
1: Nga mulis di misina zo to fa miza kai tsaka fana wana na wana. So ita lambola mi at maf so we.
0: So ku filis di bawi ya to asia.
1: Asa
0: pada ifa ye kwa ni fa fa we.
1: Fa fo inna le ti.
0: Nahazo fiara ho lafa motivyentrana be eo
1: aiza ko letsy izy ao miparitaka koa zany vavao zany a aty zany letsy fa mba nanao metimety ny kandra
0: aiko sa aty aza dinony akama rehefa tafy alahy e efa zay letsy fa ivily lalana eto aloha amanaraka indray a
1: ely letsy fa ofatsa dinika alahy